0: anaitwa Nameless huyo. Kwa na nani kwa wimbo, eh?
1: Isa.
0: Nameless. Isa na Nameless.
1: Now inajita tu hiyo Isa.
0: Nameless. Isa na Nameless.
1: Now inajita tu hiyo maisha.
0: Maisha. Si maisha.